0: Anta.
1: Dedi guru maro ko do lam ka sar ban yo le lem ka to mar ko mdu lo. Ora ki ap sing wae ngamuk kuwi ora samo dhewe ana kuwi ora sing ya. Lan sing kok ora mesti ana mesti dewo. Oleh ora dewo tok ta. Nek ora kuwi jage nang kuwi ora sing bar bar memen kok mandal ngomong kuwi.